Raden Haryo Dursasana. Bebasan kalimput genyong ngagem busana.

Indo Satrio ingkeng antar deni gerah engetan bertak berteh wontering pendopo kasabrian tanwenten janmo kang nyangketi kepareng pangudas lendrio koi ha ha ha ha ha yatut koco wika.